0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jayo mativi lawa matingaluta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: A música moçambicana está em votação no Nangalakaya 2026. Quer apoiar o seu artista?
4: Eleka 5 horas de tlatekela 18 minutos. Mintiro ya Radio Moçambique, Mso Provincial ya Gaza ya mahlweni muyingiseto wa ku rhandzeka hikuva hi ku pangalataka mixulo wo wa namuntlha i mixulo wo kunene hi navelaka leswaku a nga va wu ku fikisela kumbe wu ku pfulela mukhandlo wa ku va u na siku linene. I vulavula hi mixo wa vumuni. Wa vumuni lweyi a vulavulaka e 17 ka setembro ka 2026. Xitano ke i risiku leri hi navelaka swaku un'wana na un'wana a nga va a kota ku pfuka ni vutomi byinene kasi ku va a ta endla leswi a ti vekiseleke ku va a endla swona.
5: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansimansima.
6: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Ugamu, Ukufirmara.
5: Logo Pazamini de Getalaya, Bangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimulawena, Lilumbacacona.
6: Ingisela Mihanzo, Emigrela Enquayo. E terime em quatro.
4: Logo com o mamãe nem tirou a rádio Moçambique em Carlo em que se tentava fixar no noco Luvuca Gaza.
7: Nongoloko,
8: Luvuca Gaza.
7: Peninsula Instituto de Comunicação Social, interessado na Rádio Moçambique, emissora provincial Yeka Gaza.
2: Kuranzeka ku losa ka lonkari fikisaka nongoloko Luvuca Gaza. Nongoloko lowu fikisaka mahungu mayelanaka ni nhluvuko wa miganga. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi bindzu la mavele. Bindzu leri li nga ni lisima ngopfu swinene ka leti yelanaka ni madyelo na mbeni ni ku va ku yantswisiwa mahanyela ka mindyangu ya ku hambanahambana. Hi ta tiva leswaku i swini swi lavekaka ku va ku ve ni bindzu linene la mavele. I nongoloko u bindzuliweke u tlhela kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni, Wingseti Linene.

0: tani ila evuleke akona kusunguleni ta ramba ntlhari ya taurimi akuva ita ijonzisa madwalelo manene ya mavele aitweni
1: ama bindzelela ya swifaki ekusungula ka kona kulaveka ko hi rima loko na kutlumile maxitame podi tirisa muri hi chela muri nyimanyana masiku mangali mangaki loko se li sungula ku hambanyana leyi na luna ku na ldana yi nghena makini hi ku aleka magwalelo lahi ma endlaka lomo leswaku va hi gwala hi mabixa ri tlhela hi gwala andzo yin'we kaka xikhelo leswaku hi ta kuma ku swikulawo igwala yi xixima a ku ya ndzakanyisa ingaku swi ta ku swa ku kompasi la mas o menos 80 to 85 centimeters yi kolaka ko ajezi ko bingana swo swa ku pima ko di pima yi tirhisa tingoti yi pima hi xipimo xa mas o menos xa nhonga ya 80 centimeters taka na yona yi koka ngoti para magama yi kuma hi famba loko hi famba loko u gwala yi pima hi magasi ya mabota lala lisukelaku kona u gwala andzhaku ni pambili na u veka ndzoho yin'we yin'we hi ndzhaku loko swi humile ku ta a primera fase yi nga la ku chela amurhi hiku loko u nga cheli murhi swi ta tliwa hi swibebenene swi dodwana ntawu tinge swi kontrolara hi chela murhi wa ku sungula hi ndzhaku loko swi kulanyana swi kuma 5-6 foil hi tlhela hi chela ka wumbirhi hi nyimela ku loko se swi fikanyana lomu ka matsolo hi tlhela hi chela kun'wanyana mfundzi ntawu hi nyima loko hi vona.

0: kuni vatsongwana vanyingi va nyika a swakudya ka mapurasini, ku na ni ku bangana ka matlhelo. Vanyo ku veka hi ndzin'we yin'we endzhongo kada a tshinya leti tlhela hi lana swi lavekaka hi kona, swi endla leswaku ma kula hi laha swi lavekaka hi kona. Ma veka hi ndlela ya ku veka xifaki xa xitsongo, ma veka xifaki swa swikulu, ma tlhela na ma veka swimbirhi swimbirhi entown. Xin'wanyana futhi advantage nga kona u walisimala kona hileswaku loko u gwale hi mabixi, loko u hlakula wa swi kota ku u famba kahle, u tiva swaku andzima ya wena u yi kota ku yi pima hi ndlela leyinene. Ni loko u chela murhi wa swi kota ku loko u chela u swi tiva swaku a bixa leli se ni chelile ni fike ndhawini ya kwini. A swi ma hileswaku u dilakanyana enhloko u lahleka u nga ha swi tivi kun'wanyana u tlhela u phinda o kun'wanyana u nga ha cheli murhi.
1: I pra ku va mauva a mavele ma teka mpimo ankama mpimo muni nkama
0: swi ni ku hambana ka mavaledade o ka tipu ya kona. Alana yi nga kona lana for example yi tirhisa ngopfu avaledade leyi va yi vitaka swaku yi rapid leyi ya ku hatla yi wupfa yi nga 90 days. Imagine for 3 months. 3 months uma semana já o assim lá o tomate para o sol.
1: Sim, uma parede de mamãe.
0: Lá o teca cá 3 meses mais na 115, 120 dias. Ina akama benzolela lawa iva hlohlotela ka wona maendla leswaku a production ya vona yi kumeka yi le henhla swinene swa ku para ku dla ntsena vona va tikuma na va swi kota ku va tindlela ndlela leyinene va tlhela va siyanyana va teka maparti va xavisa para va ta kota ku xava ambewu va xava mimiri. Se va hlohlotela leswaku va xavisa na ali xifaki ku xavisa hi xifaki xa ko xi na ni a malenyana ya ku vonakala ku tlula ku xavisa hi swifaki swa ku woma ku lawa a presi ya kona yi kumeka se na yi le hansi maxe xifaki xa xin'we a xivezi loko i le nkarhi wa crazy va swi kota ku xavisa xifaki hi 10 meticash, loko i le nkarhi wa kahle wa xavisa hi 15 meticash ntawu alawo a kumeka na va huma kahle. A hi na swa ku tala loko a ngele ku khensa kwala ka lava va swi kotaka ko va nyima na hina ka ntirho lowu loko hi va tlhamisela. A hi navela leswaku ni lava va kalaka va nga se nghena ka mhaka leyi ya makwalelo lawa va vona lisima la kona hi ku hi kola ka ku loko hi nga bala hi kona hi nga khoka swin'wanyana. Loko u ni a kilo makilo mambirhi u gwala a mbangu ya ku vonakala hi tlhela hi ku nyika bisi lalikula lelinene ntawu a hi navela leswaku va nga godoli a va yimahlweni va tirhisana na hina hina hi kona para hi tirhisana na
2: ndzhaku ka ku ve hi rhambile ntlhari ya taurimi hi xinyimo xa xifundza xa ka Cenca hi Gilberto Cosa hi ta tsutsuma hi kongoma layani ka Mabalane ku va hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku xikolo xa tidyondzo ta ku sungula xa le ka Mabomu hi lexi xi landzaka mintirho ya ku va ku voneliwa vatsongwani a ku va va nga choti xikolweni mayelana ni ku va ku kumeka amphamo vunene. Entelelo na nakulori Titus Josias.
3: Xikola primaria xa Mabomu lokalidade la xitsonto xi kanekiseni xa ntlhaveni xifundza xa ku Mabalani xikarhi xi endla vuvonelele ka vatsongwana hi ndlela ya ku va ku tiyisisiwa leti yelanaka ni madyondzele manene. I mahungu ma tiyisisiweke hi murhangeli wa muntilo wa ta dyondzo Ermin Xikundzu loyi a hlamuseleke leswaku ntirho lowu u karhi u endliwa hi ntirhisano na swirho swi hlawuliweke endzeni ka muntilo wun'we. Tanihi xikundzu loko ku vonaka ku xota ka vatsongwana swirho swi hlawuliweke endzeni ka munti lowu wa tidyondzo swi karhi swi kongoma hi munti na munti ku va ku ya tiviwa a swivangelo xikan'we na ku hlohlotela vatswali a lisima la dyondzo na ku kumeki la ntsongwana endzeni ka xikola. Murhangeli a tivisile leswaku loko ku vonaka a ku xota ka vatsongwana nkarhi wihi na wihi vurhangeli leli li nga karhi li endla nkambisiso ka vatswali na va lavetela tinhlulelo ku pumba swikarhato swa vubaleki la vatsongwana kumbe va nga tshuki va kavanyeteka aka tidyondzo ta vona.
4: Xikole xa landzelela ina xa kambisisa ina mayelano ni mhaka leyi

0: kwala hi hleka kona a huvo ya kosihlu yi kola xikolweni ku vonelela timhaka hinkwato leyi na yoho i yin'we ka mhaka leyi huvo leyi ya kosihlu ya xikolo yi hi tekaka ngopfu swinene yi chivirikaka ngopfu swinene hi laha va ya va naka koho hi mintirho ko laha xikarhi ka huvo liya lava va yimelaka mhaka leyi hi va vona va karhi va pfunetela ngopfu swinene hi matimba va khutaza na hina timhaka leti hi karhi hi kombisana na vona vatsongwana lava la xikolweni ha kombisana na yona a xitrutura lokali xitrutura tihosta tiko ha kombisana na vona leswaku hi pfunetana timhaka leyi ya ku vatsongwana leswaku va nyikiwa va kombisiwa risima la xikolo emundzuku bya vona i ku va hi teka ngopfu swinene hi xikolo xa vana leswaku vana va ta kula va na vumundzuku bya vona va ta kula va ri karhi va tiva risima la xikolo hi marito lawa ni nga rhandzaka ku ma siyela leswaku vatswele a hi khutaleni xikolweni xa vana a hi pfuxeleni a swikanekiso swa tidyondzo ku vona mfambo wa vatsongwana va hina madyondzelo ya vona leswaku va dyondza njhani hi pfuxela va ticha va vona kombisana va ticha va vona hi tiva vutomi bya n'wana leswaku xikolweni i njhani na hina ku hi tiva swa ku n'wana i njhani kaya i munhu i tshame njhani leswaku kwalano hi ta swi vona swa ku ka leswi hi mu dyondzisaka swona n'wana i khomela ku ya fika kwihi khensa ngopfu swinene na tlhelo ka mfumo leswaku va ya mahlweni va hi pfunetela va nga tshoveki marhambu ku ya mahlweni ku pfunetela hi hala ka swakudya leswaku swi kumeka swi ri koho ku pfunetela vana ni ku xivela ku ni swikolo swin'wanyana leswi lavaka ka va nga swi kumi hi ku ya swi twa matwa mangini swaku ku na ku navela na vona navo va swi vona swaku swi na risima ngopfu swinene ku xikolo xi na a lunch
1: Ermino Xikunzwa nga murhangeri wa xikolo primary xa mabomu loko ladi lexi swona swikengiseni xa ntlhaveni xifundzha xa kamabalani na vulavula hi matshamele ya kumeki lavatsongwana endzeni ka muti lowu ta dyondzo kusukela kamabalani u twile titu Josiash
2: hi ndlela leyi hi veka mugotlo ka nongoloko wa hina wa nyamuntlha Hluvuka Gaza laha hi vulavuleke hi hubindzuli lamavele nakona u hitile ni mahungu ma vulavuleke hi ku landziwa mintirho ya ku va kucuki wa vatsongwani leswaku va nga choti xikolweni lahayani xikolo xa tidyondzo ta ku sungula xa le ka mabomu xikanekiso xa ntlhaveni hi veka ku khensa ku va u hi nyiki ndleve ka siku la nyamuntlha i nongoloko wu bindzuliweke u tlhela u kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni wingiseteli nene ka mintirho yi landzaka
3: Nongoloko
4: Hluvuka Gaza
3: Bindzula Instituto de Comunicação Social entrisano na Rádio Moçambique emissora provincial Yeka Gaza

nkarhi wa mahungu ya miso provinciali ya Gaza, murhangeli wa tiko Daniel Chapo ka mixilowo a kongoma xifundzeni xa Bohani ndzeni ka ku va a landza liendzo a li endlaka exifundzankulu Maputo hi xipimo xa masiku manharhu na nyamuntlha a li lavumbirhi. Vatshami va xifundza xa Bohani va ni ku rindzela kukulu ka leswi a nga ta ve mahungu ma nga ta siyiwa a Daniel Chapo ka ndhawu leyi na a nga si na kongoma xifundzeni xa ka Manyisa ka Sitolo. Murhangeli wa tiko hi loyi a tsatsiyeke xitshungu ku va xi nga tsutsumela eka mimiti ya ta vuthethisi loko xi tshuka xi na timhaka handle ka ku va xi ti jamulela a xoce. Tani ku vula ka Daniel Chapo, mimiti ya ta vuthethisi hi yona yi vekisaka matshamela manene ya ta vululami laha munhu un'wana na un'wana a nga ni mukhandli wa ku va a kombisa ku kala nandzu. Murhangeli wa tiko a ye mahlweni hi ku vula leswaku a ku na loyi a nga ni mfanelo ya ku endla ni ku phalalisa tihanyi hambe ni ku hohlotela switirho swa xitshungu kumbe swa mfumo. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu vilela xipimo xa 75 miliyoni wa timetikali ku va ku ta pfuxetiwa xitarato xi tlhavinyeta ka swifundza swa ka Mapayi na ka Masanjena lexi xi dilikeleke ngopfu nkarhini wa timpfula tikulu ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Hi vulavula hi xitarato xa misava xi nga ni ku fika 200 wa makenekene lexi dilikeke swinene hikwalaho ka mpfula na swi endla ku va ku ni ku tsondzoma ka ta mafambela swifundzeni leswi a swimbirhi. Handle ka ku va ku bambateliwa xitarato lexi, mali yi lavekaka ya ku va ku ta lulamisiwa swibuluwana leswi naswona swi dilikeleke hikwalaho ka ku tala ka mati. Murhangeli wa xifundza xa ka Mapayi hi yena a hi nyikeke mahungu lawa na a tlhamuxela swaku tintlhari ta hudyona yi hanyelaka ku lulamisela switarato tikweni se ti kumekile eka ndhawu leyi ku va ti lavisa hi vunyaminyami ni ku vona leswi swi lavekaka ku va ku ta pfuxetiwa xitarato lexi. Maria Elena Langa a xungeta xitarato lexi swi nga xa ntshima ngopfu swinene ka ku tlhavinyeta swifundza swa ka Mapayi ni ka Masanjena hambeni ka swikanekiso swa ka Mapayi. Vana tiku va hanyaka doropeni la Plantea tikweni la Malawi va seketela swa ku ku nga va ni ku vevukisiwa ka ku cinca ka nlavu wa tiko na va vulavula hi wa vunharhu lweyi ka nhlengeletano yi veke kona ni ntlawa wa ku fambisa mabulu ya mpatsano. Vana tiko va tshamaka Malawi va vula leswaku hayi hinkwaswo swi fanelaka ku va swi cinciwa ka nlavu wa tiko handle ka ku va ntlawa lowu wu kumekaka doropeni la Plantea kasi ku ta fambisiwa na kona mabulu ya mpatsano ka madoropa ya Lilongwe ni Nzuzwa ni ka swifundza swa Dzedza, Nkota Nkota, Sandimasaje, Xikawe ni Valombe. Vana tiku va hanyaka tikweni la Zimbabwe va kombela ku va va nga swi kota ku va ku nga koteka ku vevukiseliwa eka leti ti yelanaka ni ku pfunetiwa hikwalaho ka ku lombiwa mali ku va va fambisa mabindzu ya vona hambeni loko va lava ku lulamisa mapasi ya vumunhu ngopfungopfu ka vatsongwana va velekiwaka tikweni leli. Xivilelo xi vekiwi hi ku vindlavindleka hi vana tiku va kumeka ka Zimbabwe ka nhlengeletano va veke na yona doropeni la Harare wa vunharhu lweyi ni murhangeli wa huvonkulu ya ku boha milavo tikweni Margaret Talapa. Ku hlamuleni kakwe Margarita Talapa a tshembisi leswaku a talavetela ku kuma tinhlamulo ta swikhalo swi vekiweke eka mfumo swi nga ndlela ya ku va ku hlamuliwa ku vilela ka vana tiko. Murhangeli wa huvonkulu ya ku boha milavo tikweni tolo a hlengeletanile ni vana tiko va hanyaka ndzeni ka ntlhanu wa swifundzankulu na swimbirhi swa tiko la Zimbabwe. Loko hi lavisa ta matshamela ya nkama namuntlha kuma swa ku doropa la Tet li le mahlweni li ta hisa ku fika 40 wa magrau ku ta landzela Kilimani ni 33, Beira 32, Ximoyo 31, Nampula Pemba 30, Vilankulu 29, Inyambani 28, Chanchai 26, Lixinga 25, kasi doropa li pepelaka ngopfu swinene nyamutlhela ka Maputsu na lina 24 wa magrau. Ave mahungu muyingiseti hi nkarhi lowu hi ta tlangela loko ma ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi tshembisa ku vuya na man'wani ka minkarhi yi taka.

0: ivutomile nene tivonene zakati ndambi kuzantsena matla mabilisiweke kumbixana lawa malulamiseliweke hi cloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati
1: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kholera
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi, xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbudzu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kaleti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kaleti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzoko. Katawufuyi. A hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
4: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, e o Gamo o confirmara.
3: Logo, Pazamini de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
4: Ingisalami Hanzo, Emit Gvela Enquaio. E terime em quatro.

vo zvenzeveta mufana vo chocholoza vamwani vavanuna ku vo le matsuva dimash wena mufana loko hakunene u ri tshika rixa loko wo wena u ta tirhisa kungwala swi ta tshuka swi nga ku fambeli khwatsi swi lava ku chocholoza swi lava ku juluka swi lava a ku tinyiketela swi lava ku tihinta swi lava nkhinkhi swilo leswi kasi ku va swi ta famba khwatsi ku vo ta kala u nga humi ndleleni ku vo ta kala u nga teki swa vanhu ku vo ta kala u nga kumeki mhangwini ya ku va va ku hayeka pineyo jona kon'wana hi yena taka nkarhi lowu ta ku he le ka mapotsi ku loko u tirha hikusa va ta tshuka va wu gaqisa pineyo loko wo va pineyo la ku titimela kumbe la ku hola va ta wu gaqisa la ku hisa mhaka leyi kalaka yi nga lulamanga ku vulile murhangeli wa tiko tolo leswaku un'wana na vun'wana loyi a nga na timhaka a tsutsumele ku tikongomisa vupholiseni a tikongomisa ka mimiti ya ta vuthethisi ku tlula ku va hi tijamulela hi hoche hikusa a ku na nlavo wu vekisaka a mhaka kumbe matshamela lawa oitoreji tlhatekela 26 minutos.

ni watata kufere akombose anenge nchwi ponye mukulewo ni watata kufere akombose.

0: 8:48, kutswala ka humisana nyonga ku vule jala gwaxene Antonio Makwakwa na ku themba mayingiseti leswaku kunene a kurila ka Antonio Makwakwa a nga va kurila ka yin'wanyana mindyangu a nga va kurila ka van'wanyana vaveleki kambe hi ta khutaza leswaku hi nga tlheleli ndzhaku hi ta khutaza leswaku kunene hi nga wonkori hi ta misisa hi bandleve hi ta misisa hi zama ku kawuka hi ta misisa hi komba ndlela a vatsongwani hikusa kunene swa vava ku va a loko ntsongwana mvekile laha misaveni u xuvela leswaku loko a ta va se a le ka nkarhi wa ku va muyangu laha a xixima a yingisa swivilelo kumbe a mintsatsiyo ya wena swin'we ni tidyondzo hi ku seendlela ku va u lulamisela vumundzuku bya yena xitano hi nga ve ni ku godola hi nga ve ni ku tlhelela ndzhaku a hi tamisiseni hi dyondzisa hi na ku tshemba leswaku van'wani mbuyangwana vo teliwa hi moya wu ta va wu hundza nkarhi lowu muyingiseti loko hi ya mahlweni hi kuma vunanga hi ta kuma rifila boy loko a ku xipoko xa mundzhavo kumbe xa usiwana.
1: Oh, usiwana a ni mutivi loyi a nga ku endla kambe wa endla vana va vanhu va endla swihlekiso kambe va nga le swihlekiso va tirha vana va vanhu kambe mala va yi voni mavokweni ya vona va fana na mina ntirho na yi

korola mo inkisete kube ku fikisela mahungu ya emiso provinciali ya Gaza. Murangeli wa tiko Daniel Chapo ka mixu lowu a kumeka na pfuxela xifundza xa Bohani ndzeni ka ku va a landza liendzo la ta ntirho exifundzankulu Maputo leli a li endlaka hi xipimo xa masiku manharhu na nyamutlha a li la vumbirhi. Vatshami va xifundza xa Bohani va ni ku rindzela ku kuluka leswi a nga ta ve mahungu ma nga ta siyiwa ha Daniel Chapo ka ndhawu leyi na a nga se na kongoma xifundzeni xa Kamanyisa. Kasi tolo murangeli wa tiko a tsatsile xitshungu ku va xi nga tsutsumela eka mimiti ya vuthethisi loko xi tshuka xi ni timhaka handle ka ku va xi tijamulela a xoce. Tani ku vula ka Daniel Chapo, mimiti ya ta vuthethisi hi yona yi vekisaka matshamela manene ya ta vululami laha munhu un'wana na vun'wana a nga ni mukhandlo wa ku kombisa ku kala nandzu. Murangeli wa tiko a emahlweni hi ku vula ku a ku na loyi a nga ni mfanelo ya ku endla a ni ku phalalisa tihanyi hambe ni ku hlota switirho swa mfumo. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu vilela xipimo xa 35 miliyoni wa timetikali ku va ku ta pfuxetiwa xitarato xi tlhavinyeta ka swifundza swa ka Mapayi na Masanjena lexi delekeke nkarhini wa timpfula tikulu ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Hi vulavula hi xitarato xa misava xi nga ni ku fika 200 wa makenekene lexi delekeke swinene hikwala ka mpfula na swi endla ku va ku nga na ta mafambela manene swifundzeni leswi a swimbirhi. Handle ka ku bambateliwa xitarato mali yi lavekaka i ya ku va ku ta lulamisiwa swibuluwana leswi naswona swi delikeleke hikwalaka ku tala ka mati. Murangeli wa xifundza xa ka Mapayi hi yena a hi nyikeke mahungu lawa na a tlhamuxela swa ku tintlhari ta hudyana yi hanyelaka ku lulamisela switarato tikweni se ti kumekile eka ndhawu leyi ku va ti lavisa hi vunyaminyami ni ku vona leswi swi lavekaka ku va ku ta pfuxetiwa xitarato. Maria Helena Langa a xungeta xitarato tuleshi swa nga xa ntshima swinene ka ku tlhavinyeta swifundza swa ka Mapayi na Masanjena hambe ni ka swikanekiso swa swin'wana swa ka Mapayi. Vana tiko va hanyaka doropeni la plante ya tikweni la Malawi va seketela swa ku nga va ni ku vevukisiwa eka ku cinca ndlavo wa tiko na vulavula hi wa vunharhu lweyi eka nhlengeletano yi veke kona ni ntlawa wa ku fambisa mabulo ya mpatsano. Vana tiko va tshamaka Malawi va vula kasi va vula ku hayi hinkwaswo swi fanelaka ku va swi cinciwa eka ndlavo wa tiko handle ka ku va ntlawa lowu wo kumeka doropeni la Plantei wu ta fambisana kona mabulo ya mpatsano eka madoropa ya Lilongwe ni Zuzwa ni ka swifundza swa Dzedza, Nkotankota, Sindanameza xikan'we ni Valombe. Vana tiko va hanyaka tikweni la Zimbabwe lava kombelaka ku vevukiseliwa ka leti ti yelanaka ni ku pfunetiwa hikwalaka ku lombiwa mali ya ku fambisa mabindzu hambe ni loko va lava ku lulamisela mapasi ya vumunhumunhu ngopfungopfu eka vatsongwana va velekiwaka tikweni leli. Xivilelo lexi xi vekiwile hi ku vindlavindleka hi vana tiko va kumekaka Zimbabwe ka nhlengeletano va veke na yona doropeni la Harare wa vunharhu lweyi ni murhangeli wa huvo yikulu ya ku boha milavu tikweni Margarida Talapa. Ku hlamuleni ka yena Margarida Talapa tshembisi leswaku a ta lavetela ku kuma tinhlamulo ta swikhalo swi vekiweke eka mfumo swa nga ndlela ya ku hlamula ku vilela ka vona. Murangeli wa huvo yikulu ya ku boha milavu tikweni tolo a hlengeletanile ni vana tiko va hanyaka ndzeni ka ntlhanu wa swifundzankulu na swimbirhi swa tiko la Zimbabwe. Ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la Tete li kumeka mahlweni leyi hisana li na 40 wa magrau ku landzela doropa la Kilimani ni 33, doropa la Beira li ta va li hisa ku ya fika 32, ku landzela doropa la Ximoyo ni 31, Nampula Pemba 30, Vilankulu 29, Inyambani 28, Chainchai 26, Lixinga 25, yo gamu doropa la ka Maputo li ta pepela na le na 24 wa magrau. Ave mahungu hi nkarhi lowu ma wa ku loko ma fikile hi tindlela tinene.

0: Mwingiseti wa kurandzeka avi Erminio loko kunene a vulavula hi timhaka ta vana lava va lahlekaka hi ku sa tshemba leswaku a ku yisiwa ukatini ntombina yi nga si na fika ka ntanga kumbe ku jaha li teka na lona vona ntanga yi nga si na fika hi ku lahlekeriwa hi n'wana. Hi ta misisa hi ri kona haleno hi ta mwingiseti wa kurandzeka ni nongonoko Shalamuka lowu yisiwaka mpfhukeni hi wa vumuni wa vhiki lin'wana na lin'wana kusukela nkarhi wa 9:20 xi ta tlhela yi phinda hi wa vuntlhanu hi nkarhi wolowo wa wun'we. Ndzhaku ka ku va hi kumile Erminio a hi tweni a xihintana lexi hi taka na xona ku va hi ta yisa mahlweni a mabulo ya hina.
1: Amelia.
2: Amelia, u tshama u swi tava khuluma hi mestre wa sa. U swi na mani?
1: Na professor.
2: A ti mestre wa sa u endlaka na munhu a ni malembe mangaka?
1: Ana 13
2: ka tori
3: Nadia Lazarbalo
2: Nadia Lazarbalo na male manga
3: 18
2: wa male u tsama utwa va khuluma hi swa le henhla kumbe va khuluma ti nwete e khambela ku sangolo swi twe mani
3: ndzi twe va kolega
2: asikule leswi nga sungula hi lona swi ku sungule na loko ni
3: and le kaya
2: na le kaya se u gwele mane nka malo swi nga ku sungula
3: jelevo
2: Vovo. Ashe awulungile. Awungalungana. Okay, ngamalo swa vovo agamele aku para wa endle ene para kutekoda.
3: Agama para na hlamba.
2: U tsama u titwa atingana mahlweni ka vangano va wena mailano ne makala. Au tudingana. Okay.
3: Sumela friend ka vangana.
2: Aso komela friend ka vangana.
3: Okay,
2: avit wena man.
4: No friends.
2: Science. Umani?
4: No friends.
2: No friends. Nani male manga?
4: Na 13.
2: 13 yano. U tsama u twa vakhuluma mashira sa.
0: Mwingiseti wa kurandzeka tani hi laha hi tweke hi kona xintana lexi xi vulavulaka hi ku sindzisa ku va tintombi ti tekiwa a ntanga yi nga si na va kona kumbe yi nga si na fika. Hi na varhambiwa haleno hi vulavula ha Maibeki Amilcar na Yusina Mateusz lava va nga ta va ka va bula na hina haleno. Hi ta va nyika mukhandlo ku va va xoweta mwingiseti ri xile oyoyo Maibeki.
5: Ishile kane mambu kusungula ni pfuxela muyingiseti hinkwayo loyi a hi twaka nkankarhi lowu ni hlaya vito la mina hi mina Maibeki Vanya Milkar Mukavi hi kona haleni ku hi ta pfunisana ku khuluma mayelano ni michadu na ntanga i nga se na fika kane mambu.
0: Hi swona mun'wana muyingiseti kumbe murhambi wa hi nga na yena haleno i Yusina Mateu xi li xile oyoyo.
6: Lishile vengiseti, lishile kalimambu munga yivitana pra ibulanyana i makaya.
0: Eshona. Namuntlha hi vulavula hi leswi swi chiwaka ma radish de protection lomo tintombi ti nga kongomisiwaka kona ku va tiya kumbe ti nga kongomaka kona ku va tiya paluxa loko ti tshuka ti sindzisiwa ku va ti tekiwa na ntanga yi nga si na afika na hebula ha leno na n'wina a hi navela ku tiva xa ku sungula swa ku hi tihi timhangu leti a tintombi ti nga ti kumaka emigangeni eka leti ti yelanaka ni ku va ti sindzisiwa ku tekiwa na ntanga yi nga si na fika.
5: Ni khensile a xivutiso na ni nga se tsutsumela ku ta khuluma hi timhangu leti humelelaka vanhanyana emigangeni ya hina. Ni ta tsundzuxana futhi swa ku a michadu na ntanga yi nga se fika hi khuluma hi michadu leyi i humelelaka vanhanyana a nga se tlhanganisa a 18 wa malembe. A loko hi khuluma hi tintangu
0: hi tintanga
5: i timhangu leti humelelaka vanhanyana emigangeni mayelano ni michadu na nkama u nga se na fika hi khulumaka hi 18 wa malembe na nyani loyi a nga se tlhanganisa 18 wa malembe kumbe a sindzisiwa ku chada swi nga endla hi vatswali va yena swi nga maha hi maxaka lawa hanyaka na wona hi kuma xo sungula a tinyimba leti nga humelelaka na nkarhi u nga se fika ya swi tiva swa ku loko hi khuluma hi vanhanyani loko hi khuluma hi vanhanyani ka mhangu leyi nga ka yona hi khuluma hi vanhu lava ku hambe 18 wa malembe a va se tlhanganisa se loko a handla a kumana ni swilo swo fana ni leswi kumbe a chadisiwa nankama u nga se fika a nga kumana ni tinyimba leti tivuliwaka hi xiputukezi vango i gravidez precoce leti ti humelelaka na nkarhi u nga si na fika i xin'wanyana xi nga mi humemelaka futhi loko a linhanyana loyi a yaka xikolweni a dyondzaka a nga gama a tshika ni ku funda ku loko se a kumanini leswi a ta hamba se a na ku kanakana a na ku chava a ku va a tlhangana ni van'wanyana xikolweni swa ku a loko ni ya xikolweni munghana wa mina wo karhi a ta ni gwela leswi ni leswi ni leswi kumbe a nga ta kuma nkama wa ku ya xikolweni ku se a ta va li kaya a hlayisa muti a hlayisa nuni wa yena se swi nga ma ya ku a tshika ni ku funda se ni xin'wanyani xi nga mi humelelaka i ku hambiloko lomu a hanya lava hanya na vona lomu a hanya kona ni vanghani va yena a ta hambi se a na ku kanakana ku a continuara a hanya na vona a kumana ni vanghani va yena hi mhaka leyi a nga ka yona kambe a nga ta va li mhaka leyi a ngo yi navela ya ku yi mi humelelela na phinda futhi swa endleka swa ku a vatswali va hina vatswali va hina leswaku va ku vatswali va hina va rhandzaka ku fambafamba for example a tinyanga va ku yini va ku yini se va nga koti ku hakela se para va ta hakela a divida leli o mhaka leyi va nga na yona lomu va yaka kona a nga mi gwela luya wa papayi o luya mama na nga mi tenderaka luya papayi a nga mi tenderaka mina kaya ni na n'wana a ni se va na mali ya ku hakela kambe loko a wu teka nhanyani lweyi ni nga na yena a mahansati wa wena ke se a va a cinca n'wana wa yena hi mhaka a madivida laa nga na wona se leswi swi ta mhaka ku a nhanyani luya a hamba a kanakana ni ku ya xikolweni
0: hi swona yosina lana maibeke a vulavula hikuva vatswele va ku karhi va sindzisa ntombi ku va yi tekiwa na ntanga yi nga si na fika kambe ku ni kun'wanyana lomu ka ku tintombi va le van'wani va veleke loko va vula va le tona timhaka nkanu ti lava u tona ku famba a vukatini na ntanga yi nga si na fika yosina mi nga vula yini hi mhaka leyi swi fanele ku va swi endlisiwa ku yini loko ntombi li yona yi tisindzisaka ku va yi famba ukatini na ntanga yi nga si na fika kusa swa tshuka swi endleka leswi
7: ku sangula ni la ku kombela rivalelo loko ni tshika ni patsanyana a xichangana ni xiputikezi a khulumi be a xichangana ma ka humelela swa ku a ntanga a la ku huma hi hece o wa influenceriwa hi vanghana wa yena se so leswi nompodi hina vavakulu a va mamani a va titiya hi tshika leswi swi humelelaka swi humelela porque a timhaka ti ta famba pra hina vavakulu a hi pra n'wana a n'wana a nompodi yehe ala ku chade inkwanto ya ini i menor de idade anga
0: yosina swi nga pfumeleka kumbe swa pfumeleka leswaku loko ntombi ya ku karhi i li yona yi lava ku tsutsumaka yi famba ukatini mutswele kumbe muvonelele a tsutsuma ya ya paluxa yena ka tindhawu leti ti tshamelaka swa pfumeleka a tsutsuma ya mangala swa ku ntombi leyi lava ku va yi tichadisa kumbe yi lava ku tekiwa na ntanga yi nga si na fika
7: tem que famba hi mangala porque podi hi muxamara tensão pra vuya kaya anga swi lave se a se ka

0: Ishona a loko hitamsisa hi mahlweni na nongonoko inaka loko se hi vulavula yusina na my back loko hi vulavula hi tindhawu leti vanhanyana va fanelaka ku va va mangala kona loko va sindzisiwa ku tekiwa hi ku hika kona
1: ku sungula nda pfunetanyana ku legwa mina ka xivutiso lexi a ri karhi a vekeliwa xona swa yinceka ina ya swi vona lomu hi hanyaka kona va vanhanyani na nkarhi wun'wa se fika a navela ku ya wukatini a nga yingisi mutswali wa yena ku a murhandzeli lwe wa mufana hi mukulu ka yena ku a mu nyika xilo xo karhi a mu nyika mali a mu xavela mexa swi maha ku ali leswi swi mu yencaka navelela ku ya kwini a wukatini se hina a hala komunidadi hina mutlawa a mutlawa leyi hi dyondzisaka vanhanyani hi fundhisana na ka kona mayelani ni mhaka leyi se loko swi kutani hina hi ku koka ku hi nga mangala kona hi nga tshunela koho hi bala swa ku ka familia la ku karhi ku humelela leswi ni leswi ni leswi hi la ku pfuniwa porque a ntombi ya hina se hi tshamile hansi na yona hi bula na yona kambe a hi twanani se mina tani mutswali kumbe yena kulegwa mina tani mutswali a nga kongoma endhawini leyi a ya kona a ya bula a ya veka mhaka leyi alo mi hanyeka ko xa sungula hina va leader communitary hina lava va hi vonelelaka elomu hi hanyeka kona emazoneni ya hina hi nga tshunela hi ya khuluma na yena swa ku endyangwini ka mina ku humelela leswi ni leswi ni leswi kambe loko swi vona swa ku la a hi kumani kumbe hi nga ya mahlweni hi lavetela tindhawu tin'wanyana hi nga ya emaphoyiseni hi ya bala hi ya veka mhaka leyi i tambe hina a tinumbere leta ku hi nga tifonela ta ku a tipresizari male para u fona u veka mhaka leyi para va ta kota ku pfuna hi kuma solusangu ku a hi nga swi navelanga swi sasekanga ku wanhanyani a ya wukatini kumbe a chada na nkama u nga se fika hi mhaka leyi se hina hi ya mahlweni hi kombisana swa ku a hi fundeni va vanhanyana a hi rhandzeni ku dyondza hi rhandzeni ku yingisa vatswali va hina kumbe hi patsana ni mitlawa leyi a n'weti a yi wumbaka a jupsi a yi lumbaka lomu maldeya kota ku hi dyondzisana
0: hi swona muyingiseti hi karhi hi famba na nongonoko xalamuka namuntlha hi ta ni nhlokomhaka leyi vulavulaka hi tindhawu leti a vanhanyana va nga tsutsumelaka kona ku ya mangala loko va sindzisiwa ku tekiwa kasi le ka ndlela ya ku va hi lwisana ni michado na nkarhi wu nga se na a fika hi ta va hakunene hi tivisa leswaku na wena wa muyingiseti u nga swi kota ku hlengela na u tirhisa nhlayo ya 087-0051-3033 hi nhlayo leyi muyingiseti wa ku rhandzeka u nga yi tirhisaka ku va u ta hlengela ka mabulu ya hina haleno i nga va hi swivutiso i nga va hambi hi ku veka vuhlengeli bya wena yusina swi nga koteka leswaku ntombi ya ku karhi loko yi sindzisiwile ku va yi tekiwa yi famba wukatini loko ya ya mangala kumbe vanhu va swi tiva swi nga ha koteka ku va yi tlhelela yi vuya kaya na ku visa yi kandza wukati
2: swa maheka va pfumela pra a vuya kaya mesmo a fambile ka wukatini
0: se swi nga endlisa ku yini ku va a tlhela a vuya kaya ku visa a kandza wukati munhu loyi
2: think hi primero hina va hi vatswele hi comprendera podi swi lipezadi pra hina mhaka ama kultura hina leswi porque loko a huma a wansati think a tshama wukatini se hi vekile swi ka nhloko mash think hi teka a n'wana wa hina hi mu hundla hi mu brasara hi mu ensinara pra
0: mudyondzisa
2: hi mu seketela pra tambe loko ani a mamakwenu a dara exemple pra tambe a nga kuli depois a kulpara a va twelva pra mhaka vo mu tshika a famba wukatini
0: My back loko n'wana hi swi kota ku va hi mususa aka wukati kumbe a susiwa ka vukati lela nga tshindzisiwa ku famba hale mutsongo swi nga koteka ku va tlhela a ya xikolweni

0: Haya mitumia Raji Msambiki shtujumongo nkadro pada chaichani na nika bayiro nzemua Gaza ka mbimu ya hii lula msakutu nzata kwa heku ninga tenga achitichi lumba kuwazi na wanyasi. Tulula melitinzila kuna valo wengi situ nene katenga.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Wengisaiti wa Radim Sambiki ya mlosa kadito mdada nyasikamu kama hita kunitenga ya Gaza. Mfunga distritu ya mapayi ukombe laka bahanyi vahuna ukalulea kuwa velumu kela nguzi ngu kuwa veveka sakuya asisi nga iwa kukamu kama awa utakuwa chihale. Ngomba uchita vikelo hambi nisimuha nisika asisi nga vikiswa ku simahasi kumbisa kuja sisi bindulo ku amwa matembweni. Mfumu wa aditiku ulava male ya 75 milioni wati medical kuwa kukusetwa jitaratu. Ajiji kukala kuania mapai kala distritu ya Masanjena chinga Dilikela. Kumbi chingo nekela nguko haka mati a Nzuma Manga Binda. Misungu ya mahungu atuka dita mdiada nyansi. Mahungu yawa mabindulwa ngungani Pedro Paruki nsaka kuma kumbisa kami chini kumanaika mtumu sana kuluti Amara Buluya. Mfumu wa distritu ya mapai ama provincia ya Gaza nguwa kasukumela kuchitsuku kwa jilubu kela nguzi kuwekisa sakuya asia kasi singa aurela ku udomi wachona chitsungu kapikama itako ya achihale ngomba nguchita vikelo hambi ni simwani mahungewa mata tsimatsima ya ona ni mtumisa nguloti Gilbert Book.
3: Mfumu wa distritu ya mapai ukombela kachitsungu kuweni utumisa mama helo ya ntumbuluko ndane kakuveni veveka mfusa. Kota kuveni utagiwa kambimu ya itako ya chihala cha hombicha chungasi kwa kuchuoneka kama disitu kuhambana hambana kaona amua provinsi ya Gaza. Mama helo ya wa mfumo wa disitu ya mapayu utumisana nisikosana hambini wa mwenye ni vatowa akuni uzivi uobika hambini kuaneka sakuja kota kuweni sita tumiswa kama lembe ya wa matako. Hanzika kuveni vitumisana ni watu wa hombe kumbe siko sana mfumo dhiti wa mapai ukombela kachitsungu kuveni chisha shavisi saku ujese ya singa bindulwa kadi limbidia zilani ya kuveni sive kwa kota kuveni kusita uoneka sikatu sanzala kama siku ya wamata kongu hawa kuna risu kwa kuoneka lisani kumbe chihala chupinda mpimo. Hanzika dhora dhiti ya mapai achamusa atito kene hanzika ya mitumu mfumo tumisana ni chitsungu kasukufela kuveni chilondola mikova kota kuveni chipaya sakuja kumbe timbiuti ya titumela kukuveni tipayo hafu hini mati. Maria Lalanga achamusa na mchifanani sotoke ni kambiomo ya wapakela timbiu tofala nisa masalada kota kuveni tilondolwa kuveni tipayo akama kalewa kukuni mikova. Hamini kuveni wapakela timuani timbiuti ya titi misala kukalisa ni kufana ni migongo ni matsimbo.
4: Hilungile tani mfumu wa distritu kakutirisana ni chitungusha hina kusungula kuwa ishi jwela timakata janza lilitaka. Kwa ema vali vali, lota janza, sulava mkweri iti vikela. Akuti vikela kukulu, kusungule laka kukale suinga tsovela masimu ini. Hivona swa kuita sutiri, sisa kuini, itaveka ini kati nkamata janza leti titaka. Ishingwe lesho. Shingwanyani, ina utivila, inalala mugangeni, lala mutikuini. Inava tuele vai, inalava vativaka swa ku amatsau, mavikisa kuinu ku ujale mbelitaka, ama kofu, mavikisa kuinu ku ujale mbelitaka. Se ya wa kutotela leswa ku jonzi sani, aminjangu leswa ku ikota, akuyanja mfusa. Akuwa itakuma leswa ingataga, kankamalo uanjali. Ati makata njala itanyangwaka, ititili na mbile bibelini. Juzi avula leswa ukuna njala kuri na nitanwa malembe ni mambiri ya kupunza nitanwa malembe ni mambiri ya njala. Kulava itilungisela kama lembe la mataku ya njala. Sena ina utanivanyi tiku wali umapai na ipata nini mfumu wako. Shulava itilungisela kakuwa ita kota akuwa shitungusha ina na mbijanza lilikona likuma kuga likuma akupuza mati.
3: Hiliti yengisa matu ya mshadola disitu ya mapai Maria Elena Langachomba ngutia timeheka akonda ni kakulu mkela nguze inga tsuka kuhita woneka. Nko na hawa kalisa nilupinda mpimo kumbichi hala chupinda mpimo. Achia chinga tsuka kuchidumela provinsi ya Gaza kama tsikuya wa matako.
2: Hichama sonu vingiseti ndima ya tu ya mahungu. Mfumu ulava male ya chipimu cha 75 milioni wa timetikali. Imali ilina kukua itumiswa kakusetela chitaratu. Chikuharako ania chitritu ya mapai kukongoma masanjena. Chitaratu chie choneke tingu kuhaka mati anzuma ayamangana kukatanika di lembe tiodumiru nyantumbu.
5: Mfumo lava kuhoka 75 milhões de watimetikali kuna usa estratu de clavinheta kuma distrito ya mapai kuma kuna masanjena upemba ka provincia Gaza chia chingava chonete luangunzu mainga shanisa provincia kukadanka lembe di hukadona. Ina we distrato chia chama afu, chia kulaveka huku kulungi so makalua wakase kunga keluwa ngunzuma. Ambika ambe ni kulula misa mabulahu wa madotu, ayawa manga kukulua ngu matia manga shanisa provincia ya Gaza kukata nkalamidia hiku kadawana. Mtumuwa, ta nukutla msela kamusha doro wania mapai, Maria Elena Lang. Nguwa unga tifani kubwa ulikati, lekambi chitlarti ya tulumba hako ni Davida Starato mchamuchamuwa provincia ya Gaza. Ti tsute ka ukalulea tia tia wanangu hafu hitia tinga waneka kambi kala weka kukua ni kukulueta ngutatne kuna kata tia lana kunu mitume useta chitaratu chile ya Maria Elena Lang. Ombele kama chenge tila toke chitaratu chenja lisima ngutatne. Haanzika kukulavinyeta magistritu ama mbidi chini lisima ngutatne kuwa chitlavinyeta skani kiso hambidi malokaldadi wa hambana hambana malumba kukulavinyeta ya mapaye.
4: Fala-se de cerca de 75 milhões por causa das pontecas. Temos pontecas que são totalmente destruídas, mas o nosso sonho é que se faça a estrada asfaltada de Pafuri, Mapai, Machaíla, Mabote e o resto do país. Aliás, esta é a estrada que liga África do Sul, Zimbábue, a Manica, a Inhambane. Enfim, é um ponto de convergência econômico estratégico para o nosso país. Então acreditamos que com um pouco mais de sorte, um pouco mais de esforço, podemos chegar onde nós queremos e temos a certeza que o nosso governo central está atento a tudo isso e faz parte daqueles que são os desafios do país.
5: Matu mbamba kumshadoro wania mapai Maria Elena Langa chikombisa kushaniseka nguku chitratu chitlamnyetako distritu ile kuma kuma sanjena chisinga kama zumbelo manene. Maria Elena Langa tamserika mbe chengetela tukene kuva kuya hoku waka distritu ya masanjena kalika kuanda kutitekwa munu wa maora kambi kunkuwa kutekwa mchano maora ni mararu tia temanika kutichanisa ngutu tatnene kavava na vela kukuya distritu ile ya.
2: Radi msambiki ya magaza wengisaiti miningandima ya mahungu kamitikari ya nyasi. Msanganu wa chahamba kasi, msanganu wa Save the Children. Kona maprovincia ya Gaza ngu utakujisegetela watu angamanwa ngu ndambi kukonhaka kuwa veningwa timbale kuna wakasi veuseta tautumi wawe wakuhanya. Ina sumala kambi ramba mtumiza angloti Gilberto Book.
3: Watu mili nusentash wa watu hanya ko kama distritu ya mambidi ya maprovincia ya Gaza. Wamatayo la nguti ndambla dilimbidia pa amukala chivunu nguti male kama kungo ya Institute National de Asson Social ni ya shokwe nkutumisa na mtsanga nukwa mbalumba mfumo Save the Children. Inti umwenyani ni umwenyani nguwena uwa amukala kwa male huwa kaseti milimitikaj kasi awa amukala kutimalitia nguwanga luzakala mkusuma hasawe nguti ndambi hambi nitimbe umatimbu ini. Kumbisiwa Institute National de Asson Social ni ya kashokwe Usufu Salimu wambati tokene timalitia tiningelwa kuchitumiswa tifoni kumima mahelo ya chungu eno. Ahawa watumisa na kukambe ni Vodacom mkona haka tifoni hambini makaratamu kasuku fala kuvini webalwa kwa Mpesa kota kuvini ya mkela male.
6: Lana mwa onaka vanu la kuwa hamba ashkrisao. Ashkrisao suyo leo sutewa shwa kuwa vata hola a 7,500 metikash. Nchangu unwe porika korespondente sa trejwa sa tuhete. Então, Luiz estava tzalela, ele não vai votar com, não vai parceiro, vai rena, para a cota vai tzalecer, depois vai nique a cartão. A cartão ali, ele vai tzalecer teresa para a cota com aquela amalia ali, to transferir. Só se tem que vai tzalecer, vai se chamar foto, para a cota, eu sou tia, só que Luiz vai tzalecer, o Rimane, Rimanyana, a Tamaquini, se ria na mesma, anga langue, o lomo ganguinho para a cota com a chifono leixo. Porque as fundas é para em qual lá vai na vanga no maquinita o suete, nem lá vanga tequilewa e tindambe ou nem qualquer situação já com a cota com o suvato funer.
3: Matuia Usuf, como sua engenheira cachorro, lá de Moçambique, a botar no julho o governo como é que o serviço malungani, agora vanga ver a gente amuquela te malitia, a minha mas injeri.
7: Como a chifone, chatela, a cavalita, a cavalita, a cavalita, a cavalita, a cavalita, kuve funeka hi tlhela kuveni ndhambi leyi nga yi humelela se nyamuntlha hi kuma chajezelo ya kona ya mali liya ya masete kinyexi yi ta kota ku hi pfuna ka leswi nga yi humelela hi lava hi va vonaka swa ku lava hi vona himpela hikunene va nga na vusweti bya ku pfuneka hansi ka ku veni na ku ti kota ku timexa va koti nchumu se hi lava hi kotaka ku ve tshuneta vona va kota ku ta pfuneka un'wanyani na swa ku u ta tlhela jina nga timadzi hikwalaho ka mfumo wu nga hi pfuna hi ndlela leyi ta kota ku tseleka ni vafana vanghani ni va kota ku va tikhomakhoma Tomas Jule nguve
8: jan malungana hila hi te ku tsalisenge swa mahina i xipfuni xa hina la hi pfunaka va sokorelaka hikuva hi sokorela hi mali i sete mili nyexo a hi ta zamazama swi hi nga ta zamazama swoo xava swakudya swa vatsongwana hi tsakile a endla swa ku famba hi ya byelanyana masin'wini u ta xavisa swincovelana u kuma swikwilana
3: mati va thi va nga amukela timali ni masinjiri nkonaka muti wa ina delegasao ya xokwe achitumisana ni Save the Children
2: hela ku tiyisa ngomahungu ya momba ku titaku vahanyi va wukhalwa xilata nyani district ya mandlakazi posto administrativo ya makwakwa ku ya ka magwitu ka Donald Lembe liya va na pfuneka ngo xipirita a xiyaxi akwako Rostino Mbodela
9: kupinda mchano wa makulu ni dikuludunga doni mchano wa mazana ya va hanyi va mganga wa shilatanyane chikanikiso cha makwakwa district wa mandlakazi wabano ba vavuneka kwa waka chiperita chiwa chitaku na chitanta chukwali satutila kunu ku amkela mpikula pambalo watu kwa mparabana ka ona ukalula ulumba ku provinsi ya Gaza nikona chiperita chiwa chino wa chiditikili timalita kupinda digumi wa magidi ni magidi mambidi na chichino wa chigweta kwa kwa ngu November wa ataku Nungudi wati zibisile ratu msabiki ngu mtangalu wata ngu watu nu agwe mandlaka splotu bila wanga umbati takuba chibatita chia china bachi ningala mitumu kwa ambada mbana kayo na kufana ni ya kupulu kava mame. Splotu bila acha msala kamtita kwa chibatita chia chilatanya china wana chichifu nangu tutatinene katia tilina ku nikuba kuhungula mimangu iwa inga tita na ichi gaga ulo ngu bahanyi wa ukalulea kubaba kongoma mzinza uchikana kisucha makwaku ambi ngu mzinza wa chitaritu ya mandlaka zi.
10: Mayelana ni xibedhlele lexi xi akiwaku kwalaho ka ndhadi la xilatanyana posta administrativo la makwakwa ha tshemba swa ku xi ta beneficiara circa 16,504 wa vanhu va tshamaka ka muganga lowuyana ni van'wanyani va ta ku hi mapovha sawu lawa ma nga kona ka vizinya mawayela a xitshungu swoswi xi famba a makilometre ya ku yandza ngopfu ma 20, 10, 15 ate 30 kilometre xi ya famba xitshungu na xi lava xibedhlele maji ha tshembaku ate ku sungula ka n'hweti ya November xi nga ta helaku xibedhlele a xitshungu xi ta pumba a mangwa ya ku famba vamamani lava ku tika va ta pumba mangwa ku famba ra va ta kota ku kuma a xibedhlele
9: matwi maloba ku plautubila mtengele wa tangungu watu nuwa akwe mandlakazi kula kuna jombo mba nguku akwa ka chiperita cha mganga wa shilatanyani chikanikisu cha mbakwa kwa
2: Bengset weta kuna wandima ya tu ya mahungu kadita mbudada nyasi ahwa ingatani mahungu ya mombo mba kukasi ngufu mwa distritu ya mapai kuna maprovincia ya Gaza ugondisa kujitsungu kuwa chivekisa sakuja hinga mbomba kasi ngutumisana ni watu wa hombe sikuwa sana kuwa kasi kubikwa chitavikelwa hambi ni simwa nisialu asi sikunata londolo kama utakuwa chihala mfumo kambi kulava male ya 75 milhões wati metical kuna wakasi useta chitratu chokukela mapai kukongoma masa jena chingonekela mkwa hakamati a nzuma ivi misungu ya mahungu atu kadita mdada nyansi mahungu yawa babindu utwe metzimala mikumbi swangani Pedro Paruki kamchini kumanegilu mtu msani kuluti amarabuduya
11: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hibungili Pedro Paruki na sentla wa Radio Msambi kwa wonga sengela kutenga ya kongo maka ya mwingi seti ngulizila tachinene. Di wachi di kumisa kato 15 yore 15 minutos e na longo do canal Rodrigo Changin Mabulo Kalambi Miyadze 16 horas ainda com nenhuma rumo tumsana na Michini Antena Nacional.

0: manza yobasa utomuwa unene manza yobasa chitembiso cha utomi tivikel kamalo ati azz yowuyelela kungaiko nikolera.
1: Ngitsedo ndeko radio Mozambique hembe makwa hi mahali endo ya khumula tete nga humela ka ditambulo fana nyasa ka maleme msana ka mlongoloko matimu aditsiko malomba ko metsika de nyasa 17 ka September ka de lembe ya 2026 metsikari.
2: Matimu aditsiko Zasetika setembro di siku adia kukulunge lwako di dropa di leya di danawa kutaku i ilia di Mozambiki ania provinsia ya Nampula. Zasetika setembro ukalwa ilia di Mozambiki ania provinsia ya Nampula kukulunge lwako wakasi kuchi vikilwe kuwa iti di idropo kalaka kali kama lembe malembe amkolonyi kasi di dropa dia dimaneka ania Nampula provinsia ya Nampula ahawaka singu di lembe da 1990 kasi mtsangano wa UNESCO ungaveka ukhalu uleya kuwa iti ukhalu wa matimu kambe ngudi lembe da 1498 kuhokanika Vasco da Gama kutitihanya vatuvowa iti vachi Arabi va Swahili hambi ni vaditi kuhombe Afrika vakasi vangatithangelwa kumbe vati ni mkoma ingatiti Sheikh Musa bin Biki nguhawakasi ukonha ka ukoma wa Sheikh Musa bin Biki vanganinga ditina da Mozambiki dona ditikulia da Mozambiki dose kuhokanika mputukezi Vasco da Gama iti ukhalo awakungatiti mahota mitengo yo hambana hambana kasi kukongoma ania Mar Vermelho Persia hambini India kudilembe da 1505 maputukezi nguya wakasi maka aka simaho so hambana hambana mayehu ya kambi me aka kudilembe da 1552 church ya hombe ingaziwa titaku Nossa Senhora de Baluarte ahawa kuya huka dilembe da 1558 kasi kunga akwa kambi ti church ta hombe ivi cheche ya hombe aye kasi nguchemo kumbe kama tiko hombe Afrika ulambwe ka akona ingawa iguma ngudilembe da 1620. Kasi ania ilia di Mozambique ukalu awa kasi kungatiti vangisa dikuwa kuna velo matiku mangi au kinya vizi inga umbomba ngu Fransa Inglaterra ni va Holandezi avava kasi vangati ulava ukalu ule ngu wanga mazumbelo awona mailano nita mitengo ukalu awa kungalonde tuangu utundima yoyela na nikushaviswa kavatu comércio de escravos kushaviswa vatu na vatingole tu kama kalwa hambana hambana vepakelwa kwa maboti veyatuma veshaviswa kama tiku hahanze kadi tiku hombe Afrika hawa kasina kala ngu dilembe da 1960 dingawa kasi ukaluwa ile di Mozambiki dileka kuwa ni chituzi ichia msana ka akuwa kasi kuti uisilwe ania nakala udilembidia da 1960 ili ya di Mozambiki ewa efeila kutahoka aya mbimu.

Zasadara 35 minutes Liza Jen Sacha and Changana women a casinka conene. Ambilo ko tichingata tsolo pelisana ka sekwa hivangisana diguwa ngambe muleka ngambe tokula moya wa mina se hambe kwa ka se je phazamisana na so tsiene nga koninga letsometele ndawalo menga ja khane kula kwa ohlonipa se shonipu ya ka sa kunene ina khokhele ka tova vambili ngona ka seno hangalaka ikongoma ka va masali ikomba ngoma ka sa kunene ka va hahani ahawantini

Rene, 17:46, Elvira Viega, xi tinongolo ka ni data ce xikalavito hangani litina senchani ka singa kunene nguva micidelo ca pfana se malwati muni ma nga bela xidilo muni ka singa kunene cia citaku ci hi xasela hi fanele ka se kwa hi khumbulaka ku mcimo ka wana wa September nguwo chwaku September wa marelo hi fanele ka se hi dini ku humbana hi dingo ni ku tipata ku tandzela ku va hi tshumetela misana mhaka ya ya ku va hi ti thavisa vutomi ya ku va hi ti tshongisa ngondzela ka sanga kunene hi fanele ku va hi pimisa ku va hi dini mhaka ya ku va hi tipata kumbe ku tiveka ku khali wa mwanithu ku tandzela ka sanga kunene ya ku va hi kombisa vunduni mpatano hi thavisa mapimo ya wakwe loko tidi hutelisi tsimbele ko kwati hi dini mipimo leyo khanetse ku nifa na ya humula hi nga tona tsongata ka se bula ni mkwano tlhamusela jati ku xukuvalisaka ti ku khunguvanyekisaka xipiritana ku ni titlhari a jaka sanga kunene ti hanyela ku va ti hi popola ti hi honelela mhaka yo fana ni yanu hambe ku hi vuna ka sanga kunene nguwa hi mana nhlamulo ya sikana ti ku hambana na hi sa xambula ngu mhaka ya ku va hi ti thavisa vutomi hi dini 17:47 xina rhamba Elsa Manke a ta pangalitana na tukambe mu helatela ku zoi tikweku ni nga mahungu ya minova.

0: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muya ntima.
1: Kuva usawula wo asterisku 744 cardinal.
2: U deket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate keru votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpeke za nguwa, yote migivela nguto wa tati dimitia ditumisa kukachi tichichia.
1: Matiyo basa, ngute mbisa utomuwa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kache cheshiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
3: 17:53 minutos diamantino atshete mukiri na weta marama kamikama emwane ka yembe munara mama mawa Albertina Pascual hata hekomato hansa kudziva kombo makeno ka radio keno ka microphone nikati takuembela kasina kunene akona sa happened tudakwe achomba kasina kuningalisima yambe kubonga mame wa mbidi

18 horas 22 minutos. Jitu kumbula mitu mi yari zahadia da mwadrupa ni kacha ichaya ni ankova ni kabairu seto maka singo diamante no mutambi. Achi kungumisa uchenji wakasina kunene anga waha mahela kubonga. Watonga sikota kumuninga dansa kumuseka tila kambi mwangati kariteka kumaluata. Kambi mkua hakuwa chizimuchu umba kuchidicho woka. Chimu ningine mbi mwakua wata kanda uchenji wakua bonga wanga wani itipata nae. Achi kutaka sangu nene chimu teka, chimu dana. Masati matwe ya kubonga ni kutamisa la kasa kune chenga wasi karatanga sangana na sonu wanga sikuta kwa tsangeta kwafu hii amufuna. Hedi ni 18 horas 23 minutu jina ramba elder boy ache shisa warana. Ache ni karatika sana kune nangwa hanya kushupeka nyasa anangati pinaka nisaka na magayo humele la yoganyaka. Nkwa utume ume unzena. Mwe meluwa singalo kamulangolo kunangalaka yaka dilimidi ya 2026.

0: نكرم إكسيت يا كلاس أنا كويس لك من تريار رجيم سبيكي مسو بروفينسيال يا كغازا لي أشا كم فوقين يقول لك 90.9 كا فرقوينسيا مدلادة 101.7 كا ما سينجيري 88.8 كما باي 97.9 كا ما سانجينا 89.2 أكان تنديزا كاشغوبو نبي كوا ميكسيتو يكوما كا www.rm.co.mz إلا نكرم إكسيتو يونغا يكوما kakona nzene kamintiru ya Radio Msambiki kusikala ntinza wa shifunza nkulu gaza dropen la kanchenchai etiwa lesha kuka usikula na muntla materiali ya ina na muntla wazini zasete kangweti ya stembro wale mbela 2026 matata fambisa shilefi inkarwa zano fora shitawe kumbisa maungu maungu la mankari maru la msiwa inakulurwa ntiru Mario Martins ekula nzere tawe kankarwa kuwa kumbisa pstivi susu wambana mbana suchacha ashwata ntubuduku kia fika inkarwa zano fiora shina 30 minuti inakulurwa ntiru tio dumiru ntumbu hata vya kumbisa mahungu ishi mshatiko lana na mintelule inga tave na kona kumbisiwa kusukela antena nasionale inkarua vintora shinakuru mingi seti tata nikarua shtivisu nza ukale shwata vena kunoko majele nita kumbi utumi nita majele anga saudi inutrisau lesu na elikari pokopela kuyafika inkarulu inga tave kumia mahungu na tata na mchini ya antena nasionale inkarua vinti yuma orash kutranzela ashenge shakuwa ya kufikisa ashunda shantiru wa usiko inkarua 21 horas na 30 minutos 22 horas mwingi setla utakuma nongonoko kumbe utakuma mahungu he Radio Msambiki mso provincial ya Kagaza matimu ya siku inongonoko lunga taka mfukeni inkarua 22 horas na 30 minutos inkatakanyo mahungu ya nkoka shangana shputukezi ne shichope inkarua 23 horas na 30 minutos ukuma nongonoko ulti mu jornale enokonoko wa palushla mahungu ele remlas portugues na etertana na menchinia internacional kale swing set na ele kare kongoma makumo kamitrole en kare wa meia noite na 10 minutos itabe kamu goto eka mitirule ya namutla hivulili shaku namutla hileka wazini zasete kastembro walembe la 2000 e 26 loko helikare chuvuka kosa la stembro iku outubro novembro dezembro e timoti te fambele shakala mina kunga likale mpela itavele ka lembera nyuane tengena ka 2027 loko chuvuka timoti na relate saleke anga outubro novembro higama hiku dezembro December time in Karoma Kesimus. Nakuru makes it. Hekuramba kuva urula misa wachi lukulinga fabikahle. Hekusa amsambik hileka zanoforash.
1: Radio Msambika, Gaza.
0: Mwingisete inka rwakuwa njika shitulu na kuluwa ntiru. Mario Martins na Mariamu Ibrahimu. Kanakonoko wa maungu. He Radio Msambiki mso provincial ya Kagasa.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Msambiki.
3: Mwingisara di Msambiki ya mso provincial di Gaza upeleni wa yoka maungashi funza nkulu Gaza nyamuntla wazini siku kumentlani nambiri ganza tuwa 2026 shifunza shaka mapaishi lwa msala tindela hata kujunisa shitsungu maendela ya kuhanyanya ni kuhlula shihala lishi shinga tsunela kashitsungu shaka shilata nyana la yaka mantla kazi shita chemule kubake kuni kungu ra kuvikitiwa ka shibelela shintla mara buda ka vutela marito ni mfumo mara marito jala msela da komsa ro ngono ka kushubela wing seri dzinene ni usiku dza ku rula eita kangula mahungu ku ateka lama vula ka swaku mfumo wa xifundza xa ka mapaila ya ngwalunga xifundza nkulu gaza u qhalambisa ni ku hlungumisa atindela ta shinto ta swihena swa xikhale ku vaka xitsungu xikota a ku vikisa kuhlayisa nkulonzo vota a swakudya kumbe bindzula le masinwini ka nguva leyi ivulwaka kumbe a yi ta karhata hikwalaka xiwumisa lexi nga ta humelela nimo lowu murangeli wa xifundza xa ka Mapayi a phalalani miganga itele kasi ku hlangana ni vantshwa hambe ni xitsungu kutala ku tivisa ni ku dyondzisa tindlela ta ku rhondzota swakudya hambe ni ku swivikisa. Maria Elena Langa a tivisa leswaku tindlela ta xinto leti ti lulamiselaka ti londzovotaka hambi ni ku vekisa swakudya hi minkama ya khale ti ni ndlela ti ni londzovoto hikuva ke hakunene ti vekisa swakudya ti tlhela ti hlayisa ni swinoniso leswi londzovotekiwaka hi miri ka swona na swakudya leswi swi kota ku dyiwa hi nkarhi wo leha.
4: A ku ti vhikela kukulu ku sungula hi laka ku ka leswi hi nga tshovela masin'wini hi vona swa ku hi ta swi tirhisisa ku yini hi ta veka yini ka tinkama ta dyandza leti ti taka i xin'we lexo. Xin'wanyana se hi va hlohlotela leswaku dyondzisani a mindyangu leswaku hi kota a ku endla mfusa a ku va hi ta kuma leswi hi nga taga ka nkama lowu wa ndlala. Se na hina u ta ni vahanyi tiko va lomu Mapayini hi patsani ni mfumo wa koho swi lava hi tilunghisela dyandza li li kona li kuma kuga li kuma a ku phuza mati.
3: A hi longoloka na marito ya muxadori wa xifundza xa ka Mapalamane Maria Elena Langa loko a bandleveka xitshungu hi tindlela ta xinto ni ta swihena swa khale leti ti seketelaka a ku hlula a xiwumiso ka malembe ya ku karhata ku fana ni li rindzeliwaka. Loko hi hundzuketa mahungu haliko un'walungu mfumo wa ka Mapayi wu vilela kusuhinyana ni ntlhanu wa makume wa magidi ni makumanharhu wa magidi ya timetikala kasi ku pfuxeta xitarata lexi sukelaka ka Mapayi ku hlanganisa Mapayi ni xifundza xa ka Messenger na ndhawu ka loko xi ta va xi nkhubukele ngopfu swinene hi mpfula ni ndhambi leyi yi bubuleke nyan'waka. Xitarata lexi xa litsima lokulu kumba swinene hikuva xi sukela ka Mapayi xi bubula hi laya Masanjena xi hlanganisa a xifundzankulu Gaza ni xifundzankulu Manyika hikwalaho ka nambu wa Save hambe ni laya na xifundzankulu Inyambani. Xitarata xi nga ha ta seketela ngopfu swinene a nhluvuko ku heleketa swakudya mimirhi ni tin'wana ti lavekaka hambiloko ku li ni a swikarhato nomo lowu xitarata lexi a xi se koteka ku yakitiwa siku ri malembe kambe ku vulela ka xitshunga mbe ni mfumo kwalaho a muxadori wa xifundza xa ka Mapamani Maria Elena Langa a vula leswaku loko a swo koteka na ku nge se fika a kungu ra ku ya ka xitarato hi le katara a ku ta kumeka ndlela ya ku va ke xi kota ku fambeka leswaku xitshungu xi ta kuma maendlela ya ku endza.
4: U kona ntirho endliwaka tanihi district kumbe provincia hambi hi le mati makulu ku va hi vona swa ku xitrato lexi hi nga xi lulamisisa ku yini a ku rhandza ka hina yi li ku hi li xitrato xa le Katrawn majina ku nga si na kumiwa matshamelo ya ku hi lana xitrato na xa le Katrawn xoxi xa misava hi kombela ku va hi pfunana ka ku va xilunga ku va vanhu va ta famba hi la swi lavekakako.
3: A hi li na marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Mapayini Maria Elena Langa loko a vulavula ni ku khumpuxeta ka xitshungu leswaku ku yakiwa ka xitarata xi sukela ka Mapayi ku ya nghena ka Masanjana ni ku hundza i kungu ra mfumo nakona xivilelo xikulu ka mfumo wa xifundzankulu Gaza hambe ni wa tiko. Xin'wana xitshungu xi rindzelaka a ntandukulu xa laya ka xilatanyana xifundza xa ka Mandlakazi ingi hi loko ku ri ni kungu ra ku yakiwa ka xipirita xintshwa ro xitino botela a ni nhlamuxelo.
5: Ku tlula ntlhanu wa makhulu ya vahanyi va muganga wa xilatanyani ni khorhulu yin'we ni ntlhanu wa madzana xikanekiso xa makwakwa xifundza xa ka Mandlakazi hi lava nga ta va va pfuneka hikwalaho ka mitirho ya davudavu hi ku khoneketiwa ndhavu leyana eka xipirita xintshwa nakona i xipirita lexi taku na xi yakiwa na xi teka timali ta ku tlula 10,200 na i ri ku va xi ta va xigama ku yakiwa ku ya fika ku sunguleni ka n'hweti ya November loyi a tshundzekelaku. Hungu leri ri va yi ri tivisiwa Radio Msabiki murangeri wa ntankunguhato ni ya ka Mandlakazi Plot Bila lowu a vulaka leswaku va xibedhlele lexi xi ta va na xinyikela a mintirho ya ku yelana ni ku va ku yamukeliwa vana tiko ka ta ku pfuluka hambi hi swin'wani. Plot Bila a hlamusela kambe leswaku va xibedhlele xa xilatinyana xi ta va na xi ri xipfuno xikulukumba ngopfu swinene hikusa xitshungu xa muganga lowuyana a xi ta na xi gagawula makerekeni ku va xikongoma xikanekiso xa makwakwa nambi i ntsindza wa xifundza xa ka Mandlakazi ku va xi kuma ku yamukeliwa.
6: Mayelana ni xibedhlele lexi xi yakiwaku ka lokalidadi la xilatanyana Posha Dimisiwi la Makwakwa ya tshemba swaku xi ta beneficiera circa de 6,000,000 wa vanhu va tshamaku ka muganga lowuyana ni van'wanyani va ta ku hi mapovha sawu lawa ma nga kona ka vizinya mawayela Ashitsungu shoshi shivamba ama kilometer ya kuyanza ngoku ma 20 10 15 ate 30 kilometers shafamba shitsungu na shilaba shibedlela maji yatsemba kwa te kusungula ka wethu ya November shingata hela ku shibedlela ashitsungu shitapumba amangwa ya kufamba vama manda vakutika vatapumba mangwa kufamba vata kota kukuma a shibedlela
5: Marito malubaku mrakele watankungwati nwe yake kama ndlaka splout bile loko avulavula kwa kwa shiperita sha tipuloj aka mganga wa shilatanyan shikana kisu sha makwa kwa.
7: Ipakopela ni mahumbu ya shifunza nkulu Gaza. Bonifacio Novela alibanda ferlimu la shifunza nkulu Gaza. Seri tulamisela aku kongoma ka gotsobanyani ya ukume na naru. Ali yinike amurangeli wa ntlawa kutatsakela shifunza nkulu Gaza kusukela ntsinza mayelana kutulamisela ka ndawuli.
8: Nelson Muyanga avulile leswaku shifunza nkulu Gaza e nena kambe shikombikiso sha dzira la bandla la Frelimo kuva kuumbiwa tindlela ta ku avana tiko hinkwavo vakumeka swinwe eka kulwisana ni ku helisa a usiwana leswi anga swirhalanganya swa bandla leli eka malembe mataka Muyanga asili emarito ulawa wa statu lwi dropen la kancenca eka wakoli va mahungu nzeni ka kuva ata simeka a hofisi hi ximisha xifundza nkulu Gaza la ku lulamisela gotsovunyani ya uchomi na naru ya bandla la Frelimo inga ta va kona lembe letaka anampula a vulile leswa xifundza nkulu Gaza makona matshamelo hinkwawo ya kuva a hofisi leli li sangula a ku tirha ku lulamisela gotsovunyani ya le nampula hambi ni ku lulamisela a ndzeni ka bandla la Frelimo a kuva kuni a kukhetiwa a swirho leswi swi nga ta kumisaka bandla leli le nampula ntirho u nga ta va u landziwa kambe hi masuku lembe leli litaka a vulele kambe leswaku a ku va ku pfuxetiwa swirho swintshwa swa bandla la Frelimo xifundza nkulu Gaza kusukela ntsindza ntirho lowu na wona wu u nge ve kona kusukela eka swirho swi kombisaka bandla hi ximi xifundza nkulu Gaza swi kombisa a nhlengelo ni ku patsana eka Shiru hinkwa swo swa bandla leli akuva ku pfuxetiwa a xidemokrasia ni ku patsana eka swirho.
9: E Gaza, tal qual como dizemos que é quilômetro zero, é aqui onde temos que mostrar o exemplo da nossa democracia. É aqui onde temos que mostrar o exemplo de quão os moçambicanos estão unidos, o quão os moçambicanos sabem trabalhar em conjunto e que as questões de adversidades fazem parte da vida normal. Não podemos nos degladiar apenas por diferenças de opinião, mas sim devemos estar sempre unidos na mesma direção. E acima de tudo, a unidade, a crítica, a unidade é muito mais importante consolidarmos esse princípio.
8: E marito ya murangeli nandza wa ntlawa ku mantsindza eka tiko hi bandla la Frelimo ku ta seketela xifundza nkulu Gaza Nelson Muyanga na vulavula wa statulo ya dropeni la ka ncencai a ku simekeni eka hofisi hi ximi ya xifundza nkulu Gaza ya ku lulamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi vekisiweke ku va kona lembe litaka le nampula.
7: Ita gameta mwunga shifunza nkulu Gaza ya kuramba rui makaringi alivayindi vachai ni vangwana va kutangisa shifunza nkulu Gaza vakombela kuseketeliwa ishitiru ambeni makungu kama rangeli wa bandla Frelimo loko akumikili ndauli ya tiko.
10: Sekretario jeralo wa bandla la Frelimo a tsatsia a vachai kuva vatilulamisela njelena kuva vakuma xipfuno lexi a mfumo wu nga karhi u xi kongomisa ko ka ntlawa lowu hi ximu xa tiko. Shakila Abubakar a vula leswaku a mfumo kumbe bandla la Frelimo la swi tiva leswi a vachai va tlhanganaka naswona swa nga swikarhato kwalomu xifundza nkulu Gaza ni ko ka tiko hinkwalo. Kasi ahlulelo inga va ku ntsena a vachayi ili lava va tilulamiselaka inga hava hi mintlawa kumbe mintlhangano ku va va kuma a xipfuno lexi amurangeli bei wata politik avula vula ugangweni kuka lienzo la masiku manaro ale njeke ashifunza nkulu gaza lana itilungwana aveke atembisa lepsako afrilimu shikari kuka mfumu watiku ilo ngakari uisama chwen ama kungu ya kufa kuseketeliwa ava chai lava inga avu na ava ndunduzeli wakulu va matimu ya ati kukumbe antumbuluku.
11: Ouvimos o músico, falava da possibilidade de gravar os seus discos. Através do Fidel, é possível montar um estúdio de gravação. Além de ser fonte de renda para si, para os outros músicos. Então, existem ferramentas aqui para podermos ajudar.
10: Secretário-Geral wa Frelimo Shaquille Abubakar loka banjebe kumbe kutsatsia ava chai njelina kuwa vatu lamisela enga hava imi nkawa kumikangaro. Kuwa wakuman seketelo wa ufumu njelina kuwa vaisa matweni ikuetelela amintiru kumbe au chai ku shifunza kulugaza kumbe ate kweni.
7: Ave mpele mkualu mngisiri, shukoteka kufikisela maungu ya shifunza nkulu gaza nyamunta tunzuka iwazina siku kume tano na mbiri kanzatua 2026. Shifunza shaka mapaeshi, nza inza mitame ya kutunzukisa suye, yana lishu nene ka lishu akali, kasi kota kulonzo vota, nukulisa asha kuja, kashi hala lishu shinga tunela ka, shitungushale kashilata nyani, shifunza shaka makuwa kwa lumushu. Shitsungushale kashilata nyani shifunza shaka mandla kazi la shifunza nkulu gaza shirinzela kuwa shikuma shibadela shintwa kuyafika mwenza mala wanyamwaka. Mangula mavena amana buduweka wakavutili kasimaru martinsh alula misili atlela kukumbisa wana. Itsemisa kuwa mzu kuloku ntiru uruma. Kuja ikuengeta haja jama.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Mangiseta kuranzeka 19:13 inkomusinene kana klaru antiru Mario Martins Mariamu Ibrahimu kuwa vae fikiseli a nagonokulu wata upalushi la maungu u maungu lawa makateke malanunta mafambele ya shifunza nkulu shakagaza na shoshi ilika 19:13 ikari kongoma nkari wa 19:30 lana ke ingatawe kumbisa Nagoroko wata upalush lama unku na tristana nemichini ya antena nasional. Mwengset, akulosa, inyikashi anja lupa kwa itkulana. Fambashingwe ka minti rulehi ya Radio Mosambiki ka usikula na muntla. Hibura lusha kukashi engelesi, tawele ka si chacha chwa tantumbeno kuna ikungu mankari wa 19:00 na 30 minutes jilana ingatawe kuma maungu ya usiko. Jornal da noite.

Mixetsi 19 horas na 23 minutos matlaria si kolaka kuva ku nekele uswe tititi ave kuchicha malonita ku tlhamya tantsilwa gesi kolaka kuva ku ngar kale ingatabe yamkala kusukala aradim sambi kim so provincia li akakasa ata upalushi la mahungu na hetrana michini ya antenna nazionale mahungu yo si kolama ngara junzuwa kusukala kola a shifunza kulugaza a dropene la kanjenjai Hetlebuya kuba hita kombisa switchage ha swata ntumbunoko. Na swela mixeti kuba mitrolei ifika kwatsi kwa ku lomu mixeti anga kari a hikuma na alikona henyikala xiandla leswa kuba hichewulana ka usikulele la namunt hevulisa ku hileka dza set ka ngweti ya agosto. Ei, stembro lenga kayena endzati agoshi mungatseke khale semuyingiseta ku hey muyanga wa hlesela ndzako la ku mkhelisela ndzako hi la ku hi famba phokophela ya mahlweni ikusani lo lembelela a le tsakisanga ngopfu swinene lembelela nga ka lona tindambi ave tindambi swinyingi leswi hi kalaka hi nga swi kotanga ku va hi swi landza ndiza famba ni 2026 lwe tindambile tingabe kona lembelele atinga tshama tivoneka sekunda amalembe ya kuhlawa hambi swi lixitani hi xiva leswaku va mi tiyisela hinkwako lomu nga kona ndzeni ka tixanisa leti ti nga karhi ti hanyiwa atikweni a nga ve tixanisa ti nga karhi ti hanyiwa ndzeni ka ndyangu ku lava ku va hi tiyisela leku na hi tiva leswaku lin'wana risiku tixanisa leti hi ta hundza ka tona.

0: Hey, Stella, man kira kushayeka lapha phela.
1: Zwana phela bo, sekhanga cha umncane. Sala lonya ngibiza kai.
2: Athi bo, angabizi wena. Usho mina awubona ngayini lapha na sizihlangana samehlo. Uhle wabhayiza phela. Iphanti yami le ihle yamthenga by surprise one time.
3: Kati la kana likhulumela phezulu kangaka liphikisana libangani kati lizaziphaphisa inyoni nje
2: ah njengawena akuzithulele uyakhala kumbe uyahleka yiliphi indaba elingakhombisa inumne njengawe so

Au chicken grooming city 20 euros na 42 minutos likari longolokala na buffalo na ngwantsongo loko ba bula bula tima kala tinga kartu mela ka mutumile linga kalona loko tetana mona ya la kuba abokusha ku hlamba kunene anga swilave abuya dakwili la kaya dzai masigare ya fika kaya la ku bezinya ra mamane mashikhuyani ke Shoni pani wa basati baka ina. Nanguna wana ngakula kuwa mitu wa kujonza. Nesha kuwa mitu wa ulela wano na lawa nene. Mananga. Mananga. Iti tushishawa.

Utikana como sete lika 20 horas e chega lá 48 minutos. É mentira ia Rádio Moçambique a tropen la cancha e ali carrelo com aquela no nangala titu shishava loca com wananga. Shisiza ini akuba vanlava ongana bona o banyika bongo lweni lweni sibongo sa yena leswo wo va hlupa mpela ako u batatela a swibongo leswo a swi laveki hikusa vana lava va ta kula na va twana kambe loko se va kulile va ta sungula ku va va hambana i nkarhi wa kona lowu va nga ta tsumbulaka leswaku ey phela munhu ni munhu laha a ni bava wa yena se kolani ku sungula timhaka tikulu ngopfu swinene i ta ku va vana lava va sungulaku va nga twani. Mindset, Remessa Sos. If I'm Banabunanga, Shenwagune.

0: Asinzisi hi ta vona leswi nga ta gamela ko hi khomana hi tirheni ku na swona vambi loko wo tshama ku ka swikolo leswi nga ta ni vuyelaka matlhela ni wutomi la kuhanya xoxo xi kuma ku xa xitsongo wa tlhanganisa kaya va swi kota ku swi tirhisa
1: kwala bazara laha hi nga kona ku ni lava va nga ni mabaraka ya vona ku fana ni swoswi hi ndhawu leyi u ta ku yi vonelela muni ku tirhisana hi ndlela leyinene ku hinkwenu
0: ni tirhisana hi ndlela leyinene va voni leswi ni nga laha kwala kuva masenia
1: leswaku mo cincana ku va mu
0: hayi a yi cincani eka laka tshame senia cuka swa senia na mina ni ta ni cuka swa selu se va hangalakile vanhu ku ni mabaraka manyingi ya manyingi ma nga lomu pakati ka vanhu tingi se hi ta vuya ndhawu ya yin'we ta cuka hi pfala ndhawu ya yin'we leyi vona swa ku leyi hi yo yi ti nghenisa ku swigevenga
1: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
0: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki kanana
1: hi swona kambe loko hi tshimama ku ya mahlweni ni mabulo u vule leswaku va mun'wana mun'wanyana ku ni lexi mpela xi n'wi nyikaku ntamu ku va a landza ntirho wo karhi ku mugangeni u ni va hakelani va tirhaka na vona nkarhi lowa siku
0: a va kona va swi hala vangani va mina ku
1: tiva loko mubula wu ringese ku va khutazanyana kutsongo
0: ai hambiloko mbulela na nga swi lava ta kuva swa ku leswi nga buli swo ka swi lava se u ta mbulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta kuva swa ku leswo a va swi lavi leswo miseto ma nga swi lava le nga fa nina se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
1: u mi tsika fa hi ndlela
0: a lava leswo yena hi ku loko ni ta kuva swa ke pa va thola laye kumbe ka manimani a yi fambe a tirha ta kuva swa ku mina leswa ku tirha kusuka swi lava
1: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
0: ya masin'wini so
1: hi ntirho na wo leswo masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaku ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika hari nkama
0: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina se ya sala vonelela masinkora se lixile na ni gijima mi ni famba na masin'wini se na yena mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba na yena na mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lixile
1: leswaku mu nyikana hi xigava
0: u nyikana xikati
1: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaku ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa ku phorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaku nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo hi swi ni va byelaku swona
0: a munhu loko mi gwela phaya leswa ntirho lowu wa wu gwari mi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi so swo ya yelweko loko a ni wu kuma ntirho wu nga kulu a ni ta tirha buruka xikolo lexi xi ni pfunaku kaya se leswo swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena aka xinyimo xihi malina yi le mutsongo loko swi nga loko ta mi kuma n'wana masemendeli mun'wana ya ncayini ala u zama ku ti hanyisa
1: u sungunini ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencani
0: nada ni u sangula kolomu ka cencani
1: i wihi ntsatsi u navelaku ku siya ka bankseti
0: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava va hi twaku ku lava ku veni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko ku kola u nga kona lifoli kona ni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va va zama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
1: va vurhandza vunanga
0: kwalikeri muzika na wu lava
1: i swona ta ku vekela a muzika la general musica loko a ku swivana lechava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyongo wa wena u hluvukisa a tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona

Yikumilumnanga ni nyika kontam na lumba General Music na kona na igemetan ngoko ngoshonda chmadrala yavu siku nyamutla ibuleke na tatana Tomas Moyane lui alanza kuntiru wa vusiku nakona ilweke atika kenta mwekisero lesha kuba a yendla ku hinkwaswo leswi swi nga kona kuva u swi landza nkarhi wa vusiku hi ku sampela mintirho ya vusiku yi nyingi ngopfu swinene a nga va kuva u tirha padela u tirha ka mimiti ya ku xavisa mupalafeni u nga va u tirha nambe hi ka ku lunghisa magezi u nga va u tirha nambe hi ka ku va u vonelela ka vuphorisa ka vuvungori nambe hi ka vudyondzisi ni yin'wani mintirho yi taku ku fana ni ya ntleketlo mikset yi amukela ku salisiwa ka Rostino Botela loyi a bindzulaka ni ku kombisa na kunakulu li pelileke.

fungiseriha kulosa hoyo ka marungu ya ndzenga ka tlamvulavule mari martinshi fuma xifundza xa ka mapayi u kombela xitshungu ku teketa ni ku tsundzuka a swi yena hinkwaswo leswi swi pfumelaka ku vekisi vuhlayisi ni lotsulo swakudya hi nkarhi wa xihena kasi ku ta kota ku tsutsuma ka ndlala leyi nga tshukaka yi hlomela hikwalaho ka El Nino mukhwa wa matiko lowu u nga ni xihumisa xa ku balekisa mpfula kumbe ku nisa mpfula hi ntalo ngopfu swinene ka maendlelo lawa murhangeri wa xifundza xa ka mapayi Maria Elena Langa phala emiganga ya xifundza lexiyana a ku teketa ni ku ndunguzela swin'we ni ku khumbuxeta a va na tiko lisima la ku tirhisa swihena leswi ku va ku hluliwa xihala ni ndlala yi hlomelaka. Ko ka mapayi mfumo wu vilela xipimo xa 5 wa makume wa magidi ni magidi manharhu kasi ku ta kota ku pfuxetiwa xitrato xisukela ka kwala dorobeni ka mapayi ku ya hlangana ni xifundza xa Massengen. Kundula kwa manyika ambe ni xifundza nkulu inyembani isitrato xa lisima kulu kumba swinene hikuva xisukela ka le a vugamu ka ndzelekano ni tiko Afrika-Dzonga kasi ku nghena tikweni laha xi fambisaka swilo swinyingi ka swifundza leswi swinharhu ku tlula 5 wa vahanyi ni khulu va laya mugangeni wa ka Xilatanyani xaveni xa ka makwakwa xifundza xa ka Mandlakazi xifundza nkulu Gaza ku ya fika N'wendza mhala wa Nyan'waka va rindzela ku va ke va nga kuma xibedhlele xintshwa ku va kempela va kuma ku lapha kona vuvabyi bya ku hambanahambana xibedhlele lexi xi yimela a ku teka mali ya ku fika 10 ra magidi ni rin'we ya timetikali kasi ku ta kota ku yakiwa xihelela ni ku nghenisiwa a switirho marungu lawa mativiso ya Radio Mozambique murhangeri wa xenge xa ta vukosi xifundza xa ka Mandlakazi Plautubila loko a tivisa hi ta makungu ni maendlelo ya ku seketela nhluvuko wa xitshungu emigangeni a xifundza xa ka Mandlakazi handle ka tavulapi ku ta va ndhawu yo amukela vamamani va mayimani ka ku xavisela mimirhi hambe ni lomu ka ku kambakamba kona vuvabyi bya ku tika. Bandla Freelimo xifundzankulu Gaza ri chicha ku va ri imisekile kasi ku lulamisa ndlela ya ku kongomaka gotsovanyana ya 13 yi nga ta endleka ku Nyan'waka a tikweni hinkwalo. Makungu ma tivisiwile hi murhangeli nandza wa ntlawa ku sukela ntsindza ku ta seketela bandla leri a xifundzankulu Gaza mulumuzana Nelson Muyanga loko a ta va pfuxele xifundzankulu Gaza masikwana lawa ku ta vona hi kusuhi mintirho leyi landziwaka ndleleni ya ku ya fikaka gotsovanyana leyi. Muyanga a tivisa leswaku xifundzankulu Gaza hi ro khokhola ra Frelimo kolaho a swi nge pfumeleki ku va ku ya fika laha ku nga sanwa ni matshamela kutani ke ntshakukulu ku va matshamela ma endliweke ma kombisaka leswaku xifundzankulu Gaza xi ta kumeka hi ndlela yinene. Tagameta marungula hi lomu vulaka swa ku vayimbi vachayi laha xifundzankulu Gaza va kombela nseketelo hi nga va hi switirho timali hambe ni makungu ku va va yisa mahlweni a ntirho wa vona a ndlela yinene. Makungu lawa va ma kombisile mahlweni ka Secretary General wa bandla Frelimo tatana Shakil Abubakar loko a ta va pfuxele xifundzankulu Gaza masikwana lawa ku ta vona hi kusuhi matirhela ni mafambela ya bandla leri a ndhawini leyi ya tiko mingiseri lawa ma ve marungula ya ndzenga rindzelo lawa ma taka minkarhi yi tshunelaka ra ha pelile.

0: makako na yale na kulumi yengi seti hui tuwe kila nunga pikizani na mundu yenja lishu shukotaka kubawashi yendla kama pimu yawe na kumbeka ntamu wawe 22 horas na 30 minutu jinkaru wanangono kumatimu ya siko
1: matimu ya siku
2: Dzisa seti ka setembro isiku la shichenge sha Msambiki